Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw pa kita ito, Brindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!

0: Mugulay nga antimin ba program na miya mit harinam pukul 8 malam.
1: YFM Segulay Sijalay.

Woo! Dito kita ni nga YFM ang manis. Ang kayang. Harap kita ito perindang. Ato ya ulat-lat.